Hajeno, henona kate nona katie kini komale laga, tota isabato, bahi, kuni, tumiha, tonka makala, niya no kapanyaru wano ta, ui kurihan. Ma na musuru kule konle mpawira tipa, latirena. Ia irenge sako.

0: Hey, munira nyu itele gona pe.
1: Muki swami himulupalia ke tu, bio ka phela pa hi swele sheni hiliwa musiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Mio kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiya wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yuhuma mbira vola. Mubahe mwati loore rila wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yuhuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Mune ira nyu itela ibona ape.
1: Muki swami himulupalya ke tu. Miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ngino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kanda na mwanewani, ikuwa ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mani hamwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, mwani nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mumbahe mwati loorele la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yungu manaka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okada vanchene. Ni mpenda.

lo copelo na mama simpela kero ka tipe minande mio ka hina bula bula na chelia salama o mama ba no roa avale na hiru pa chelia ka na matanu amara ka le ka ha himeria wiran don bolo ke pani ma busi ke ruma tineta na ka muta kwani amara ka na bolo wa pani ngela ku shaka etokwa ehipa mukopa nivaka kaka mara kan roke inane na mara ka roko ko pelo nan baba ba pelia ko nan baba minane ti hina tu tipa kiloni na morueria la sorro pa wala okuno mareko kaka mara ka kinoho ko loa amara ka ahiti ba ne uran pajero ki tipa minane iya niyo ka hiku se hipa ya kuisa mara ka ikela ka tipa ka minane ve silo pa na

0: Muni ranyu hitele wona pe.
1: Muki swami he mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawo. Mukume ba he.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mo sweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwani wani, ikuwa ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mwani hamwili, kwa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mubahe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yungu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto amu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.

0: Mas si akal aru holwara me katuna kawira bueno iti
1: bueno iti bueno iti kaya el sawila
0: me kihile liwa kaya kihali
1: inni liwa
0: nkahaya kansina ni animwira maproshene tampa chirini haramu ulo hiwile wana mandi
1: apa ulo francisco mutape suwa nusina nusu ilishi wa apa uleno wana mara mpete kama sakamu sunita ni wa wangu waja
0: wa mwadia
1: wangu waja
0: ako animwira na wacho
1: Hai na wacho ela lakini mweraka.
0: Anka haya kawani wana mara iwa salama u. Ena wacho.
1: Wana mara ino ni hile liwa salama ka hikini ushtuti uwo.
0: Radi msambeke ino ushtuti uno ni hano ni hile liwa. Vanto nka haya kawani uwo every helesa isaye na manlila.
1: Kasi ino ni hile liwa mureto la pahini.
0: Hmm.
1: Naka mwaka niyo namuru wati ya nala ajo. Kwa sakamoto iwa tunawara ya.
0: Ajo.
1: Ama
0: jo, ane to tunya na ndati makela ma sinna uria. Arola kelela mama wo, walai, la la.
1: Eh, mama ko ko ya la la, kate aro moro rimu apunyu wa tu.
0: Ayo.
1: Mm.
0: Otaka hanuri riyanno.
1: Eh, wei go papa, wani hinya ya buri re wei wei go. Ba ro ndumira. Le, ma moro vanora.
0: Enna mara wo pio riria.
1: Eh, papa. Obatendawa nonoro studi yuyo, akalewa wopia.
0: Ha ha ha! Isalamu tete.
1: Isalamu kidawe kela ama arakayawo. Araba minya niyani wa Adelaide Lorenzo. Kini kawe kele tante anaka Farito Paulo, Olivia Paulo, Tate Paulo, Ibrahim Paulo, Tete Paulo, Emo Paulo, ni Apo Paulo. Noki serio niyani wa Taina Paula.
0: Mm.
1: Taina ayo. Niwa papa ni wapato mwoke tiki salamu iyo.
0: Ayo.
1: Kapea masama mawani. Sana muta kukini akileta marla ya muta kuhu. Ika wani weke pahi.
0: Mio titi. Kintukwa kala leso kihi kala na kini hela murupa ni mo. Kapio wani kinoro wava hama maya we. Ati iti wo aniva hai salamu.
1: Kabe miku watepo shukuru na miku mwa kono wala.
0: Iruwa wani wana mare na uwacho hoye.
1: Ah, wanda mare na uwacho.
0: No wili liha na uwacho tene.
1: Kabe kotepo shukuru.
0: Hmm.

0: 18 horas de 34 minutos. Caramu la opa chere kahe kuwera ka esheni awe. Masiva kala ruho lwara ni manani huwe hereria. Bonoiti?
1: Alo bonoiti, man bonoiti.
0: Nsina ni mwira maprosheni?
1: Nsina ni mwira lakustinyo kiro na miyepea.
0: Uwani ona miyepea yo. Uwe, ureti ni watamu Marcelino babisha?
1: Waroko vore wala, dotoketi wala.
0: Waroko vore?
1: Ayo.
0: Ah, muri anyu.
1: Ah.
0: Ah, nkahaya kaina miyepe yo salama?
1: Na miyepe utetamboka mkiwale honte wala sikai kinu mkoratio.
0: Ah, nino bakani bakani.
1: Ah.
0: Maroko na miepe mulapwa mratu wabonirawe kuru kuru kuru kuru na wele lavasulu vale napio na miepe.
1: Aki wakupawa nasiru nilapu wa murola wani halala.
0: Ah, wole onitu nwani hala pahito kea.
1: Yowayo.
0: Ni hale ne akala wakala manko umulu palevo mpanto lei wari mlo pano kuwea. Kahemu suwela. Wari kala ivavo mduku omukusha. Ah, masinkaya ka sekunda enaman lila muente sai mbiri hesai.
1: Enaman lila munda mi kheta salama ntwa ka ta kisi muetra ko na siru per na mie tenno.
0: Ko vam muetra ta kisi.
1: Muetra ta kisi si ko to per la ko ho na salama gero ta.
0: Ah yo. Munna ku ko kumanyuka hiyo ala mpia mpako hiwe riari akala kina ku na panya wuma ala na ku shani.
1: Mendo ko lan gar ga per me dia ke panya o panya mi kero antu.
0: Ah yo. Masu ni wetela ni salama mteko.
1: Ko chukurla ka pa pandale ko korolla.
0: Ni salamu.
1: Salamu. Kinala kala mara kala ni mapela.
0: Ni
1: mwana kana pela na tercia.
0: Mwana
1: ko rogata wale jone sintadinyo. Ni onda kinala lava.
0: Mi on kirwa shukurela kinapentela wera ni hikulana lelo watu wani wevrihele wasorera.
1: Ko chukurla mana.
0: Ai mai.

0: Antonio Aluperto, ani mwero we.
1: Kumwata kamtete wana kavulano.
0: Oh, ina kavuleyo.
1: Onda kavulano pahorate ne.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Wana kavula wa murusha babi.
1: Wana kavula wa pahami kata melu shikola wa.
0: Akala mpali yaka we go yiso mwata kama hiku wenye alamu mwara ya nantenka. Kaa hiki. Kaa ya telefoni tahiri naya.
1: Ah, kwasi, wahi kwenye ala, anni mbulula ya wayo.
0: Mamma, rapahiki, ni mwiro mawazisa leko mwayo. Ela teri haya.
1: Ah, kuletu rino kwa chaya, pae kuletu rino kwa chaya haa.
0: Rino kwa chaya yo. Ah, masinkaya kaina kavule, lo kaso hima pivi?
1: Ah, ena kavule, la pae ora ya rano, pae puri seyo, wakani, wakani, kine simorela saka, pae kapi.
0: Ayo.
1: Ayo se yo pani tototota hope se se kuria.
0: Wo e puri ni re kumelela ka wei wo.
1: Evi?
0: Ko me puri yo ni re kumelela ka wei wo.
1: No, ma shin ni kumelela ma sai ma sai o kala wera mitano ba ko mu kirupeli wei pula ke so wanya ra traine sha.
0: No kiru ha wei wo ni nano ki kumi here na ka rati wei teta ka mawani.
1: A rati e teta ka mawani ni mo ra wei no.
0: Ke le mwa ka tho e puri yo.
1: Oye, resi sahani wabikirie wa karohi yu mhika tere wenye wenye.
0: Ayyo.
1: Ewa wapahewa ore la wanyomlika na eyo.
0: Andoro wele mhika ti uu.
1: Ha? Oke, roro wele mhika ti uu kwa wemata kero na shere mahiwele.
0: Ayyo, ayyo.
1: Uuntu ayyo, terumi mokala matalani mugoke na uopahi wa omashi. Eh, hale, wapahi yeyo wikuria kina opaja.
0: Ayyo, vane laiwe. Masinka hayaka, salama salama ho, wani wo.
1: Oh, mashuwa ninu salama, kahi kinawe, tata mshututi umo nawe.
0: Wakani, wakani, salamu.
1: Ah, salamu, ginati ya sopa chere kinawe, kilamu arakawawa. Anita ni mama nsinya, tampeni na mwanaka, unita niwele na armantu, ulivi armantu, kushtansi armantu. Imuhulu palia kayo, nante, nkankimuli ya loroma, trawo muhika tigu. Imuhima akasitu, ama anaka marame kartuwe, tampeni ama ama papaka. Kinaviala. Niyo tata murumushtu utiyummo ni msulu wa koroni ya sawu. Nita ni wa shonitu. Na atu tene bani uri na rati wa msampi. Wapa tere apata na urati utampe. Alati farumanto wa parashi uo. Arumanto na kori wata pala pa umu hikati uu. Na kena kaltura uo. Na atu akina bani uri na rati wa msampi.
0: Andri wa shukurela na pentele wera ni kula na lelo avrihele wa sorera.
1: Ah, mashimi kwa tepo shukuru kaa kiwa, ah, baba la bundi hao, kiriwe rati wa vera wera ka mawana ntuna opya silini.
0: Nkesuwa lenshe ni hiku nene, kino pavelasa mhawa uwi, unkalo katea mtuni we hao uwi, vanto kero woo leshe.
1: Ayo.
0: Ayo, ayo, ayo, masino pia pa hii.
1: Oh, numero na kando pa ni hiku wa leshe hayo, maata kipami kisuwe leshe wera ni moro ando, ni kumana se.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Ayo, oh, mluku ni kani herenere si iso suwela ne.
0: Oh, no suwela na, kuu, mluku taikuru, no suwela na.
1: Eke kai.
0: Mluku taikuru hiya na vani, haju kurela, na pente la wera. Ayo, oh, ni hiku la evrihele wa sore.
1: Ah, ni miku otapo tape mluku ni kani herate.
0: Chao, chao.
1: Ciao.

0: kile latiba kihinwa bonoiti
1: bonoiti
0: ani mwiro winsina
1: sapo nitomana nune wanabusi
0: enakusi nkahaya kawana kusi atua hileliwa
1: mukulaka enakusi la mingino ngeriani zo wotha wera we kummefulano nari na kusi le dio male ne ne mukulaka
0: isalamu kala wera bahila
1: nde apata ngirera na mashiki nava ha ana mamu ya baba amhano hava ka khomaze na ila ni ene na sarid yo kala ka wera ni nyala kenda ro wala ka kenda kala asina ho ane lang kenda ale na sada sa wale na zuri ka yu kumakin kum hera pas kora ka ro se janta riyo mashiki he wera ne yavo
0: ye sheni to ya mova
1: mutin ka bolo tuli na hera sarin
0: ayo
1: na la to amhano ana mu ya ma ko shiki ke la na me mo kala ka frene o se janta ri wale mushi Wewe na prawa ya wasi tar bro ko dulu ya mon ka wera hai baba.
0: Ehe.
1: Ah baba ni kera e kai khaiti e mon hanum gele le ayo. Na nak la mano raja ko ne o kale to dira vira mota theni. Gir ro na malo te lalo.
0: Ha ha. Yo ko rela.
1: O khala ba ki ka wena ba hegela ti ga ba ge. Ki bo si kale ta ka mo ori biro mo na khala ka la sa ge ni ge mbo he san.
0: Ayo.
1: Eh. O ka ti. Sa ko mera i. La va to ke khale re wera we ke dimo ava ha ana munjene makhomazo na khala boti dam ratela we hi a posta di mari ke na khomazo ka ke makhomazo tena so bu sherela
0: ayo mpaka okati mkina akwene muluko khali heria vale vantuna ova heria no kumanasa
1: la sigam ku jaba skorra go theri no fio se yandare
0: no shukurela
1: ayo
0: on sivelo shukuri wa hiano Alhamdulillah, unihimia Alifaki, Momad Alifaki 18h51 Ahimia kama mama, kanaki pake eleilau, okay siha Ero hava, alan tomen kinona ya unyala Nari, kaya kuhano ihali
2: Salama ijihali haya
0: Vakani vakani, sinari mwiro we
2: Mwiro wa masuka ando sinna giniro, rafi gali no Bernard
0: Hashinebe, ana masuka
2: Salama
0: sai. Wa masuka pirangela ina kavula ho?
2: Ayo.
0: Ayo. An kaya ka salama wa masuka bo.
2: Ya salama mundo gina ha baba ka Fatima Francisco.
0: Mno tukumela sa mno pa tero verliño lelo.
2: Mno pa tero yavo.
0: Mui tukumela se lesi siso. An kaya ka mrowe?
2: Inembe ke la mama ka Fatima Francisco. Inembe ke la mino Bernardo ri papa ku Giandre. Inembe ke la mu Manaka Shelsoni, kini mvekela marga Delia, kini mvekela mroko raka namafani,
0: ayo,
2: kini mvekela mroko raka namarusu, kini mvekela tata kanyamuri kabu, parimasu kenendo, kini mvekela tata kawahila, kini mvekela manuaka chafari.
0: Namu sekina aku, huh?
2: Amu chakina aku tena njuwere wa maji heleje kuro kino pachero wa ronelo
0: ayo miki hosh kulani vo hamu kushisha viyo wira melo to kati ola mvareto linye hamu kushisha viyo
2: tapo kono kusha
0: ah vo mukile pelle kwa bahari yake ni to mukile wi hai
2: tapo kwa bahari yake vo
0: ah iya haya mukusheke mukusha
2: mukusha
0: mutiki he
2: tapo
0: chao chao chao chao chao chao
2: tapo

tinkna kun ukale wetera na antro sele hampra utule na ngakela konde konde wa kuvia ni ra pankle krovench non rohila va holo ni ra metra kavakan na makela kurir tinkna kuari wa kivelo na rohila va holo na antro sele hampra utule pe mo ira pire la pokale ya frasa ni ra metra kavakan na makela upemekana pemakan wo sanket na maham kurir tinkna wa kuvia na makela tembele Dembele, Nakita, Nikrovench, Namahankuna repatting, Ryu Holo, Vantre Kale, Waspania, Nirapankle Krovench, France, Nam Pita Picha, Nakita Nikrovench, which one at Mayomiram Pirela Poikaleya, France. Wala Mulia, Omaha, Wakiru, Wariawe, Dembele, Hamanola, Mayomiram Pire, Ela Poya, France, Bergola, Natuana, Yeria Capuyoliene. Ana wiva kuna na witala. Kama na alamu liyo maha dembele wari awe wakiviru wapila watene. Hopo pia wakufa makela Spanya. Spanya. Mwiyo mwira mpirela poe Spanya. Nira mpanga krovench. Na maha kukurela. Kukurela wakufa. Nuhalo maha pana. Na maha Alex. Alex kaleo Spanya. Nira mpanga krovench. Na nwela waholo. Nuhalo maha kuna na wari mpati inkina kuwa kiviru. Kale Fabian. Mwiyo mwira Spanya. Na antrusili hampira utuli. Na maha. Olmo wakuvia na makilo wakakachani Hispania nankita loto nanta intai mayomu inampira Petropor umiaka miloko mili na mitano na mocha wala mulia upankile kurvencha arwehlaka vaholo ahalaka uma hankuna na wari wa kiviro wapela uma la mali Hispania ukale wampantiola Wapachira wakuvia France na rohila waholo na mahakurda red mikun miku wakuvia na rohila waholo na makila Spanya na makila Spanya wana hala wapopia vechi na wapopia vechi Spanya na ampida pecha haporo na ampida pecha na rohila waholo wapopia vechi ya Spanya tuwa hale wapopia nireka halongfulu hampiri baliza ya Spanya hale tofulu hampira baliza ya Spanya mwiyomu inampira olmo ampida pecha haka Wavahendria wa ni Alexi, Alexandro hila wakolo. Hapankele kurofe nchene ni Fabian akaraka ukufia, ufonya. Ibaliza ya Fransa. Ikanto, ihala ukala ya Fransa, nireki ya Spanya. Mahala ukiti ya mpira ni Alex. Alexi ula mwira mpira ni kuru na Atlético Madrid. Wakufia ukikichiria na rohila waholo France nireke Spanya na pankile kurvenchi na rohila waholo mpira reparting kina kunanta kamela note potao naso huma pula mpira kaleng Alex na rohila waholo wakufa nira pankile kurvenchi wana hala tuopo piha venche na rohaka waholo mpira na kumila vatu glamini ya maala aveke la wiri kale kanto naso kila kale kanto minutu miloko miraru Nuwa minutu mitano namiraru. Fransa, kanayo furetu. Spanya, mpira mocha. Masintano semifinal. Melo, havoto mpira. Wokatula mteko chochikale cholu tani ha. Emisora cho rat msambike. Uzambezi onampula ni uniasa. Wanholile huwokuma. Emisora cho kapdelgado. Wakufia, mpira ni wampante. Kwa pani, wakale. Mayomu gina mpire kela po. Ya Fransa, Fransa. Naro ila holo wakufa makalaka. Mayomu gina mpire la po kale. Ya Spanyo wakufia hawa wakiviru. Mayomu gina mpira moja. Iliara ila po kale. Ya Fransa. Na makela kampira. Korda retmike. Magnan. Wakufia. Arohila waholo. Wakati wakakia wevale polize huni kuruna Fransa wakufia nira panke la kai kurvench narohila wahol kale mayomu ina pire lapo ya Fransa na ankita makila kapani na makila nkuruna waliwe kiviru wakufia narohila wahol na makila pani na makila Fransa hiria anu tipu holi la mayomu ina pira ilapo ya Fransa kila ni Mbappe Ala mulia, wite pa olela, naso, wari ukati, wangwe hira upela mwake lampira, wakufia mwake la France, nireke Spanya, nantru sele lampira uduli, wohi juanyaja, ama haka kordarede, unai seman, wakiviru na pankele kurvenchi, naro hila vahol, na mwake la mwemira, ela poya, Fransa, pirari, mwetoni wa, upamika, Nankita Nikrovench, numakela pang, numakela, mwemira prela po ya France, arikilane,

wakuvya Spanya nira pankre kruventia rwaka vaholo. Wakuvya Spanya humakela mpira nikro venceni nandro hila vaholo. Wamakela we mayomu ina mpira unikuru nikale na Fransa. Naso Spanya wakavale nikro venci. Arwaka vaholo. Kavo manana hilelo Fransa. Nicho Spanya. Navira. Mpira ukwiri ni hera ni ya mea final. Wekwa hela. Tembe lea manani haka manana makina kuna suhori yaka. Spanya wekwa hayo pachara Washington lawe mpira mea final mundial. Mwaka kwa 2010 Afrika do Sul. Spanya mpua nshinte lawe Alemanya. Mpira mocha woha kuleli ya toko masintano ya lomea final. Wakuvya nira utapia ka mpante ukalewa. Spanya. Mwayo tapela nikuru nikalena Argentina. Chichwa nira Monaco Spanya. Hujuela. Nicho mpira upira ukomone. Mpira upira ukomone Washington. Washington ya Fransa ampira ele woha kulela. Nihina kuhanti sif masintano ampira tokwala. Fransa kamoria Spanya. Chikale kuhacheni loko natano namiraru Spanya. Shintaka Fransa. Reke Fransa urialepa he kuha. Loko nuwa tarung hina kumasintano yala. Spanya wonsinta ilelo Fransa meyas finash. Fransa na hala ni hohala. Spanya i domingo no hala umariha Argentina au la Inglaterra masintani ala akale. Angala ukala final. Idomingo inoa yetaka mahoko loko noa mahoko matano namches nihi komite ko yanira via o komoni waya tamana Fransa hohala ni Spanya tinrua o final wahala we umariha kale Argentina aula Inglaterra mite ko nya chompira cha holi lenimi Nasir Adolf wakati ula ninghala kumihera. Iha pari, kung kumane lo, kung chokola o chulo, wala po yan.